0: Magaya nandun virtu may no sorry. Tal talaga si Wira. Tal talaga si Uri si Wira. Musa bisu rito wika na tayo na tambang wani tau doko na esa sa baga no sorry. Kaya sindo nuna ningwa likina nikuwa nila iro tuya nindi. So na ambulasi na wasi na kami nikuwa na hanga tau doko wika na. Kau baga mota kenda na lako lala mai kenda na lio sini kenda sa ndreketa na tawanan da thota daerah taka. Na kaina pagaruta ko malangi en es kabini sin dai en ona songo na yudi ni tipo si a mainus
1: na wole na wole maruta ko na kela dua ni songo ta moni kerwa na bio kan ni tigi na mai kristo ni takata pata chopa na wole na wole kasi lebu ni berin duru ga impitar ka batir tambo wa oira lu benda sarapa barutingo so saulo chungo ni bola so tate bola ina label ni bola sarambi bi bata tauna kato so mbaka kasi ga idie chungo na uniform ba barutingo do manda no muni tutu pam bim bi per ngone sarto ngona kindesku na baba rom tik bu bal ter sini le su baba rua da wir tik no
0: na ka bi kenda ngana dorbo no ngone leon da baro chi mai nikwa baba ro lo goi buli a si city a sa ta to tu kan no dorbo no na go na wakata na wakata taro a 2024 sa ta lis mai sa ti baba da ko sa tiga buka di bagaimana ngono nyo Max sa kay muli may na get ready sa pro two city sa kan bagaimana go na 2023 sa nasa katali may muli baka bina kataka hindi na kakwa pala kataka kaya nung daru kay duru may ningo daru wo ngon ewa kanda duru imbure sa nda na buli nga na basinga sa kan hindi na kain rin re ibitan nga ni tatawo binata muna muna hindi o takabikan na sila nga biyo ito naman yung tikatay gaina numatiko na kalu ni ko sa dur na korribuli gaina numatiko a kalau ni tamamu ni tinamu kalau ni nomu lomani vale na kalau ni nomu bani na numatiko o ko e kalau ni nomu korribuli e kalau tala ni lomani kasom korini ni bali buli kalau ni korribuli e chiko tanga lomani bali buli andura kadar kila no ke der do ya baba la kinu grebinu ta ba israeli ndo na boso ka ko ni korene ka ko ni ko tanga Nou na kede ko sutaba kine sona nrakide dhangi uru kiltoni se dhangi leada nimbula gaina numatikonga nimbula chiko ndona kalu. Kene karua? Gaina numatikonga efisona kena wase ono. Ati kubikende voltambu ke muna ngone. Do talera ora o vipena ngase. Dua. Kene karua? Vaka roro ko vita mamu kite na. Ka ati kubikende natikini voltambu go. Mebina kambalamu kina no mumbula enda mbura. Sa lisebe yiko kuchona no mkalo. Kenda ni tamangone enda barongo tiku maya. Sana tini kabani no enda banua. Lemu na kasa atui matanda. Viva usibi kenda kenda sa dhuru na buli toradake. So vina lakumai na vio nyanu. Loma ni banua. Enda baro dhuru maso na naki nimbula. Enda vuo vihiko. Enda mbole mbole vihiko. Sa anungu itatau nga. Gaini no mtiku nga. Dua no mkalo. Kini karua. Tala ro vir na gasi wili kino gasi ni wuli ke re minuta ki kor wuli e baro baro ko ve tamam ke te namo ke ni kato ke ni kene ututi ngai na numo tiku nga ka sa ba ta bikin linga mo ki ta ka sa le ke ningu pal te sega ni wuli sega ni daga baka sega ni kilaka ki ne buru buru nga ta sala ko tiku na ngo na ke me bale ni ko sa mai wuli na baki ngo na ka sa so ni mo da ka ba se leso ni wa na subjects na kenaeva na boga Britania na kaba sara na veta sara na mubinga rapke mbale chiko kina na mama kutu na talera rao kina boga rao mama kutu talera rao kina boga rao niku sana dhuruma ngo kotolu na kao chiko ngo vikenda na kalou kwere na kasa dhake kina itumutumu mo kasa mwa kina mkina lingamu se dhava na na nrako na sataba ena ru ndolu rusa mukaba ena bango ne kimingo kona maro taka na buo ni no mugara mitabi
1: na wali mukasele ombu to bikana ni tubu tubu ndolu bisu sunda bawo ni na wali ni ro nda bitata ngi tu ni singli ni sanda na totu ritali tonga kina ni tubu kina ndolu bisu su ni zoko na kichuko ngoni o lewa bateke junior lele meba na bawo baro tu ni buli mbango ro so mukaba kina matini wasu sini ngasile Rusi tiket dan lebih dari mata sahut tinggu, ya betul minggu. Na wing ni bibu kumutin tak ya teratur ngono tapanua. Ah, kila ni kemini sa bos otike

0: 那看过山的心里，山那看过山的话，他给丢个，哎，那公公那山公公，你瑞的丢嘛，你不敢动，瑞瑞丢嘛，那山不干了，那个山公公，我讲我比，
1: 为了个做，我们那个那个那瑞的金啊，我心里苦闷，那卡的巴西卡，一下丢个那山的屋里，结果看到那开屋那屋的给丢。E vuno te kiti ko ina buru buru bayango, malita ni sati ko rawa ina buru buru bayalo. Rusa bulan mo te usa buru te kiti mo ina tani matini. Ogana trama na kani bakara raba.
0: Nak.
1: Ia ko endo ni bala bala da, tama te lagi ni eli. E ko endo ni bala bala da, buru buru bakan dunia, maten tu dunia. Torman tu na kena bakarita, torman tu na kena example. Levo na seven sela ko tugo esponsi ko na fiji bita. Kura mateni tiko kina nta mata. E tuto mata sara nga kina ndong butako. Kale butako chuma. Niko mateni. E tuto sara ndong butako ko lamba. Lasa ito ba. E sinindu indi na mateni. Mata kina lasa ito ba. Mata kina lamba. Tuto mata. E mateni kalu tuto mata. E marmada. E marmada. Yo vura vura. Ngai bukan dunia nak, ngai bukan pelatihan guna mati ni. Embak sini kau aku sarawa. Terumah dah susah benua, bahasa kena bital nas, mati ni telinga. Bukan ni nonrito bawa, bukan dunia. Terikat dan itu okay, muni angon, bukan ni nonrito bawa benua, bukan dunia. Ia mati ni kalau aku ni nasa, ni entah mana bulan kau ini.
0: Mati ni ngan sama
1: ti. Mati ni ngan sama ti. Mati ni oi wu se, oi wu so, o zula zuluma. Ni kau mati ni ngan Kiko sini bebutu ni kau nampak kau nalar kau ni. Kiko sini bebutu ni. Kau ni indo nama nua, gua kau eli indo mateni, gua kau rena eli indo lama. Kau eli eli. Lo membuka wang kat todo kau ni malam. O kakasi kondusi bawa lelawa todo kau. Kembali ni indar kau bawa laramai nama mateni. Baltang ani kita satu bawa teramai, bawa teramai. Satu bawa tertarat kau mai. Santa Maria do Sarango, é na Cacaucaua. É tu com dinheiro em rua, se torna assim, não. Mas tem tu, é na tua na Calilai. Mas lá, vá. Nica tem um pouco de tartaranga, mas não é porque tem um. Nindu é lá com lei, mas tem. Que é indu é lá com lei, lamba. É na matéria com lugar, é tudo quanto é. Se indu é na quina que tem um lei, taco. Entu ena kita itu kau bertulis atau bertulis mateni. Mateni kalau itu tuat cerita. Isi tu ni berwarna dalam, tu ni berwarna brown, ni berwarna blue, siapa? Berwarna, berwarna. Iya. Kau malah ni dah bos itu kau nak drugs ngo. Evi dapat tengah na itu tu tuah, kena samudia tu mai. Mateni tu kau main yang gana, lapuk tu kau ike, luai ke, posong sedai ke, lela ayat tu kena lah itu besar ngo. Siapa? Dulu juga, kau ngani mateni na umburu, kau ngani mateni na fiji pita. Salah walau kau kau sadi kau minggori, kau ngani cara marijuana, mateni na ibuso, rani kau mateni na hot stuff, kau ngani le mateni na marijuana, kau le mateni na kau ni zerglu. Itu kau televisyen itu tu ni wakasama ni mona. Ninguna nga sa eli na mona, sa nadaka-daka ni mona, kan sa tutupatang aki naman man. Sa abos ko sa dago, lakway ni Torino na isele, ubiatay kago, ni sa eli na muyal matua. Na numuhimism sa alako, sa kolibi. Yan na kaya, bakang dumumbulaki na, na ibarada, katukin ni Singona matin. Nilimbasi ka ng drag si ibura ni kuwa, elevo na kaya, ato ibura-bura ni kuwa, balita ni ka na matartarimay na matin. Nibolotang pa matata. Kina isogosogoloto, kina tamatean ng duha, rebeluta, kina matata sa ratunga. E, balbalda. Niko mateni, balbalda. Kata sa akin, may wasa-waseada, eh? Ero ni kolako, lebo ni finjipita. Lebo ni marihuana ko tombo, kubesu. Ia, na tepo, raw tepo patanga.
0: Tepo nga ruruha na mateni.
1: Ia. Ia, tungo niya, kona tonga na bitani, bitumuni. Una ko sabi, sa ratunga niya, kona mamatama, lebo kona natala, kona tonga nila. Liusin daw daka. Ninda baka tertaran doon ito ka nakala wala, doon nakalaan. Kenda sa haba, baka salata kimay na mo sa nikalo.
0: Sa lindo mo tubi kenda nakala?
1: Yeah. Sa ando niyo,

0: yomanda nyu dovu no ta ngona nyu uno vuno ne ngona e bakara u lamba beka se
1: cina
0: cina na ngu dati se ga utuni chuno mateni iko toru chuno tobo vi to se ga kalo e kachu
1: no bosu chuno mateni
0: bosu chuno mateni niko niko ato no mateni ke do na ka do niko ke ko uni ngona chiko mate vitali ko dovu na u vitali ko taltala vitali ko selevu niko mateni niko ko yeli ono no moning e prima intona ke selevu ke to mo shitimo e tu ni mai ni ni ke moni tu na o to ka selevu o tal ka ser la bieli o tu ndi na o tu kuna e o tu kuna na context tini ke ko mateni ti ko se o parlo da ti ko no mu tu tu va lo tu no mu tu tu va banua se mu tu tu mo mateni tu na se ni sem te ki ko ka mi ke na mo ndu na nrano sa da un rikina na suli fu bu ko anga o ngo ni ko ni mate ana bata ke la ro se ulga do ti na va ke vale menda kila ni kwa na drug sala ko tumengo ngona non da baga tartara tu mai na mai sa chu sala tu na da botale sa ba di tu mai sa na gori me si vita tale na merken ice me da me ke ton tomo mula ga ki na baga re ba ma te ni da ri tu ile una ka tomo mula sa tu ni kwa ve tro ento via tu na ni mo sotto sa tura ga ni la wa wa ma te ni sa
1: corri
0: vale es na lenga le tare buru buru tu ni ko wili ke wichi ni ke dasi ni dil ta karawa na mateni
1: ti na sa ndi bunga be kimini na semati ko e so be kimini na tuna ba se ko kito kito ngunu ba ruta kito va kapango ngona ni ton don don kito buli na mitu don ke de ngori sikiro ba thala na ibo ma thala ko tini ko na mateni mateni ta ba ko kidin ka fa ko ngona mateni na bunu li ta ba kito
0: na ga ngonda sa mi na mateni na ga mbe sa ga ki na mateni ma ra ni ko ra ni ko Italia gina. Ni ona sa mateni gina indua. Sa singi ni no molo koe. Sa singi ni o koe indita. Sa na bosa kando de buta sa visau. Na bono kando la kukina sa visau. Na iwale wali no nabi mali wai sa visau. Malta daba. Sa kule vi na kaka ambiuki na vi kenda na tamata indua. Menda bakatu lewa. Menda lewa. Da bakasirita. Da bakatu lewa takabinaka. Purumuru enda tiko gina.
1: Tili bungo itu nak taro itu ringi bunga bunga. Ayam mantas orang bunuh lawan ikan vital mana ki. Dua buku mana taro. Alangkah kurangnya William Beatty. Nak dah sabar ni tak kira. Kau mereka mana kira. Dah lawan mira lupa yang teman tak kau murid kau mai. So nak taro mana bikin mana taro. Dah sabar ni tak kau Beatty. Okey dah kau mira ni tulis mo. Mungkin bumi itu cungur. Tahun mana mungkin bumi itu lebih Indonesia. Enak toso air nak kau. Ada apa? Sama dengan mandal gutu kino ko kena kena sangai chu bulu tino inga
0: ro rosa chola na yo ali ni la gutu uchi e ka uchi shukem to na sama bulu mo shu kene bikem to na yo ali ni lenga tu ni ko se na mo se ni kalu me la ka bondo ya na ken de bia na mo se ni kalu ko buru buru ka bulu na mo se ni kalu sa me ndo non ko mo so sam de reda ke bia ken bale ke baka bina kata me la la o korbo la la dura kadu e kenda dala kede se anga guri me buana te boro guri na posa po kenda dala kede guri me buana te boro e sa kondo me de kuni dala e poka e lutu so mu na dala kini pa da e na posa kelo ka ku tisu ke mundu na sa makinga e na kuni posa posa na degree na masters poka lebu ta na swa ubisa poka lebu ta na CCTV Poka lebu kina vinga rebe komisa, e se gani kene wali gori. Ne wali se iku anamo se nikalu, balta anamo se gani kalu, gona ya rangi, mundu na voluta kina na tebor. Na matani na dagadani tebor, gona na tunus of the devil, drunkenness. Tuna kwa, tu gai kouta nambula me iba garu nyonu, kemi bale dama, me pina kano mundu waka sama. Gela kumena matani me dhani mundu waka sama. Mundu wadu, du vikai. Arrede? Eka kupola, du gai na isala me boga runyulu ada bak me bale mundu lo aba matao sage lo baina na rangi tebor mundu mateni mero ko libe kina mundu yalo matua do boga ta boga italia babo boga italia ta kanu mundu ngona le yele tu na yalo ngaro kina yalo ni la seitu pa le isu tal tu kina ndona ngone etong da kuni matua boga lo mundu kina are ni sanga ngona ni bina kana baka tua ena baka vitali o golinga sanga isambea ni kwa yapa mbalta daba ni sanga bose ni kwa

0: rawasana. Ko ausa aus aureti mo kabida na sona simpodium ni matentu. Na tama ni wali nila ke basulawa. Au tena rawasana. Mo sa dikalo me pagon dun. Na mo sa dikalo talaga me bunu ta kan tama bulataka. Me bunu ta talaga hindu e pagon dun. E sini la wani me le ronga ni tabi mo bina ke kina. This is what I learned. This is what the Bible says. Sana me ka ko ko na ka mbolo malangi bi kwa. Sana imana kina na mo sa ka ko Mbola kwa mbula taka, e waka mbuta na kaya kaya tso. E sika ni vuna okwa eno na taka, e sini vuna okwa eno na kaya tubi kwa, e vuna okwa eno na kaya sulibu kwa kolo malangi. Two different things all together.
1: Ndona lengalibu sa tuni kwa, mbala tanyibao ni tutinguri. Okwa me vuna otaka na kaya mbuta kati kwa, na vuna okwa sana mbuta kati kwa. Na lengati kwa ni vuna otiku maikito ni papa kustukili kwa.
0: Yeah.
1: Maya mbrenre chiki ni merunguthi.
0: Se minangata kwa warro mchumani.
1: Iyo. Se minangata la kito ni papa kustukili enduritiku.
0: E ana buna cho ni ko tarotiko e chuke ni wali chuke ni wali senga ni ndo na lenga senga na ni wali every problem have a solution there is no problem that does not have a solution ni kachi ko pola ni ko ne kachi ko pola au rawata na kana ke male ga kende na ndende ke tu gori mbali tani ko la mongo na Kristo I can believe au roni bulata na bulata Bagalo loma se gani labu buke buke ratio na kambu se daba na ngi ni bulan do bitu kina aket sa ba daba sa mo ne loma na kalu bulan ka daba loma kalu mo se ni kalu no mo marro ya bulataka na mo se ni kalu ko la ko tuma nga you are working bible
1: me atos tu ngi ni kalu ko bombu te ni marro ta ti ko vita ni sile bendi dai bombu ta na vita no ta ti ko ni sile ni ko nda ngi chunga mi nda la viti kenda ni ndo ni mbaki bondo ti ko bukina Menda tegabu, nanda sanga do nanda tegabu, malta melai zaba nemba guanda mata takan nanda ridi sumai, nemba kung goro nanda goro sorbu ba. Na na zawi kala wai boga idur tingosa, ndora kali buni kanda vital nota, ndora kanda boga torong boga libu, ndora kaki boga torong boga libu kimo nchukai nira, kimo zegi chukai. Se ngai bondum tegi oke zal taro torong tibu. Na tapa sa mandan don don me muti tiko se me sava uno ito uno tiki tiko bako ko ena ngun le mur santa por doni kilo
0: en donga na ka e uno ta ko chisu se ko na maten tiko lo
1: me
0: ye no na mesa jo ka do bi bu sa bol na maten tu balo mane na na ka wo ita na kalo ni sa bana mulongo me dala ko ke ya ya na la ko ki na maten tu ni kalo me mbi Repent, for the kingdom of God is here. Kembali ke ni tuku-tuku, me tuku ni bagalibu, lako tani minyabal mada. Haru tala sumba. Saru tang utena marau kina songko. Ni usang utena marau kina lasa. Ni usang matengah, ni usang mataku. Kembali, na nubukan nama tani yang bagiku, ni ku lako tani minyabal mada, ibu umuai. Ndo talibia una na samendua kakuni muri anu riboka muri na tamata se tu na nona sala ni baloda se tiko anu rei tukutiko ntobi wale dai kuni ku muria kuni ku tu kuni ku muria kuni ku tu kuni ku tiko kemba li menda lako tenyi ma ena bula I baloda ya ku ento na kapa kae sanda sa talita ka enda muta enda chiku kina ni enda kaseta endua baka e pita Tomo evi tampan tomo mai.
1: Enda vi torin tomo tali.
0: Ti torat tomo nela mai.
1: Chinas.
0: Na mbula menda mbula taka se na mbula menda. Sangati ko menda. Lako chibu kandu dun. Mbale tana maten duri kalu. E hanga ne chuku tuku lebu dundu.
1: Wombu teni sabungu tiko na ibibu tuni sabogaituri tiko. Radhabiru wabu kina pe sungusungulotu. Radhabiru wabu kina pe ministri le lebu lalai. Enda kena sanga itiko vatiti itiko ni kutiko binaka. Ndora kawa yetiko. Na buna uza katingo. Enda mwena no kila ala ilai yewa gai bola tamo toka biyau. Na buna uza katingo menanza pa na papiti iso. Iyo se senga ye kisi nizapa na papiti iso. Nizapa si nizapa jiki nika.
0: Naga.
1: Sendo donu liye mezapa kia senga.
0: Na ya era to great commission the great commission e ka kino chisu non ho routine tu ne volo luke non ha tine tu

0: ni polo madiu o ya tola nga vi marika o choni tiki musi ngi kumu nga koi ko o chini la kumu kali buna ena theology buna background ni su ko sa tiki nga sa bagaya lo sa nga atu sa nga koi vi tiki kumu atu sa nga endo ndo musi tu tani ya tu musi to do kina ti sepeli ni ko vi tu ni endo ne bagaya tiki nomu vi tu ni kwa muta ta bolu budi ele butu na papitesho ya papitesho dina na tabulu budi ya na bako turu turu esikwale si papitesho balde bida la tikina yada na papitesho ele lebu o usaro onda nga ni nda urta ula kwa ino koro baka biti eso sa ta na mai ni saro kuti kume sa papitesho sa ka sa hoti enga una nga bachisu ya papitesho ya lako talenga nga una baka pita pata katoni papitesho ya lako talenga nga una paula kese ilasa papitesho ya lako tunga me adho maini kwa natama sa ya lako tunga le papitesho So I believe it is a
1: certain.
0: A puppet is a long. Maltean is the baby butuni. Kibaka, me bagari, kibagayamo, no movie of waka, vagayalo, and I can a canoe. To a dulago do woo now, she do what the tenant to tack, or quang a boat of this. Sagay Murina, my woolly, Sagay Murin, my terrible lotu,
1: Kimberly Rock and no bamboo of a tipotis.
0: The result did be ni boat and puppetis. Sinari ko kawo mo tisu ke sin papteso. Bali ko sin iturang ana mo botong eh bali ko ko tanga ka. Ki maka anda rida na kenda wa. Wa bolta in duang ana koma. Go and become my witness to the whole world beginning from Jerusalem, Judea, Samaria. Baptize in duang ana koma. Baptize them. In duang ana tuosa. Eh? Tro do lako puno ta kanai tutu binaka ko sa mo botu papteso. Ki ba buli dire na kawo bolski ne bikimdo. Gay murito do ko a tumbo kini so so lo tu na nonta mai da kama ko tarango tarango gori ke ke de nindu nga sabe butun ro de tu na be butuni popteso e tiki tiko ni nomu ni be bagalu tu taki biki ma la bayani te ki radigo digo mai ke radigo de sin popteso in kom e sempre rito do ko na non rombo ta ki na ka e bagan de ta ki be e sin ma dale dalo ko na tu tori se dalo nga ki mami ni te ni boga todo ko ta ki na bagan de ta ki ki be indua Nintun medaba kine mbulu mbulu wae. Sa koto ya nintamata mao, sa anduri mai nintamata mao.
1: Kwa ndengu mo kwe lebu chiki na pibu kwe, sa biya mbaki nga pibu kwe, nisi nila kwa na papiteso e?
0: E rao, balita na papiteso e, kaba, e, duwa saranga na kaya kaya uchisu. Senga wale nga ni kaya, e dhuruma tala nga kwa
1: Right. Right.
0: Oko tala nga e dhuruma. Kewa kaka kaya wale nga, ya kenda, okay. Ya ini ningone matan takina o choni manda ngai popitiste ko ko manda ngai ko se tu bodo tu choni kili kili me daga ngo ni sando donu sara ke mali buno chiko chisu me kanji ko ko ya na kamera ni mber le buno ko ko ya gende lutu bi ko na lo tambulikolo o ko manda ngai e zuru na popitiso sami ko na sa duruma na bulu mulu ai sa ge duruma na lotabu ka duruma roki na lekutu me basa ule singa basa ule boki no na duruma bale ko ko nyalo tabu bale sa duruma ko na bulu mulu ai ke bale tiki tiko ni butu ni tiki tiko ni bivalo taki e we ke mamndo bivalo taki
1: we ke ndana semo chimo singa lebuni ko ombo teni ndana tingo tingo tiko ndana tura na ka ko madala taki tingo ni sa bare duri na ibunau sa rongoda santa tomprong ne londo kenda pati kenda santa trinke de yo na kango lutia we tala ti gomu va kapongo va kapongo o mu bis mu ritisu i da pota kaya vai bola tambutu o yo papitisu ndo nga la pali papitisu ni tu tu berte so bikim na mago o yo nga robo tikim nga rosa papitisu ti e patia to patia so
0: ya na papitisu ti na nga ne durma ikina e sino papitisu nga le bombota ya E bagan de otak otisu e kona dula ko ani du bagan de otak ani du sa bagan otak ni sa bagan boto mai kurang bagan de otak ni mera papiteso ya sa ke bagan buliti mura sa bagan buliti kena kagam du kila una chuk kim du ke bala kake den tata kapatiko ko chuk bata ki kenda una una no motel tunga o buru buru tel baitu tanga no nai no nai toke no sotia ura na sanga me lebu na kame bi bagan dalai me talambusese Se na tomate mai sini klatu ber mai induri tu sala. Sa ke confis tu na tomate mai bi. Sa volta mai matat certo. Da lo mani volta. Ngonga non ta kabas. O sa kawo ti chon sini kelima tolu. Ke mdu na samba ke. E na bukuni mosu mosu ke ni ke mdu. Amen. Non da rubuli binak. Non da rukila ka. Na

ili swa fama numalo Yesu Kristo le ao le kalesia yo folo fom fatalo fatuai ili alo fa imba ili manuia ma malei fu mai fanu ngalelei ili nei fu tae ao ia alo fa imba ia tatu tapua i le atua tatu tatalo nganga pa iae o matu watu male nganga fa alo aru tele yo luma wala au fo ilo so soni mai e meisele fa matalaina yo matu loto winga lo loto wa fionga e vea malu itau ila matu fo longa fa uau a matu miltino i fe au mati uto le ne yo langa a ele ma fai ona fai titia le anga anga le faafitai ona aso wa fa popo ina ona matu fo longa ile malosi male ola wa toa eo maia e matu te ngalue ina hai ele ngata o mea alofa o taleni au au nanga ese ese pe ona walau ina hai matu. Fapa ia maila matu sao ni ngai lini tai au. Matu walau e ala ili swafo Yesu Kristo. Lo matu wali ima lo matu faola. Amene. Fia faita wina le

ia pe sola e se ai fo ilo malos. O le mafu angalena, fa malos ia ilo finangalo malou loto, I le amatanga o ngaluenga o le nei fo yaso. Ina ia tu ese mea mamafa. O mea sa fa le tonu o ile aso nafi, ia fa ngalo, pe I o le maua le apostolo. Tasil meo te faya o te fa ngalo ngalo I meo tuanai, au te tamo e puno wa I mo le lumanai. Ia ngale maile tua I lau fo lau mo fa wau, amatanga o fe au mo tiu te le nei yaso. Fa maa maa lau tamo e, maa maa maa lau avenga. Ele ngata mole vi inga ole atua. Aia fa pena ana tau lau ole au au nanga. E pei ona vala au inaio he. Ia la tatu pese le vi inga o saunia.

Sauli lai to tonu ya e te puni pelfa malama se istemi ona tana le fa sausi e fau tonu fale. Ma fa fa na lori tau le sot tala na fa malama fo ye pito ilunga ya o le fale ina ye sausi e fau tonu e fu lava oi. Wa le la loka loka ta tau fale ona le malu lulu ta ai le tonu le ea le ea tu lo lava le mana vai ta tau fa fo. Yo le ea nai le o toya nga. Ya mo mir sa ul e fo ma ila au le po ina ma ila au ton ul fali ya ya le na ton ne fa pi ala yo ya le e fo ina ma yo le malulu le so e tasi al matua malulu wa ne ta ya ul temino sa u mi tua aisa u mar tele o ta vale u ma ye na tu le u ala temino sa u ai le pa ka ilu mo fali matua aisa u ma ta vale na papa e atu ya le vo ta ya o ya la ta ya o ya ki le fa nga au tu lo lava ya fa matala le isa le pi tiota martino tavale ya fa vivela le fi ina imotino ya sa ngale mur sa uru ngale wala ya mona to malanga le vale o kilani mo Wellington po fiela ve malanga ma ya fa itete ile isa uliuli ya lo ya ila to o ngalu lu ilu ngale wala o tai aula e malulu o tula tai au nei lo nei e to ese le tasi fuore malulu tai au o le aso lulu e tasi, lo inga marulu nei tae au mo le aso lulu. O le aso tofi le fōringa mai ia matanto e tau mawhanwhana lai titi, e valuru fuo le e marulu. Le toi fōi fōi lea e pa ui lalo i le aso fōi le lima, fa, tolu, lua, ia mai le aso fōi lea i le aso fuo le vai aso fōu. Ia tāpina pena. O toi maranga mai saa moa, a wale fata mala, fai le mai tō of mawhanwhana manto tini. Ya olo malulu la vale tau ya mato ni ni usila ma uto malanga mai isi tu po Amerika po feo Hawaii po feo tu te malanga mai ai malulu la vale tau ni vai tau pui pui le yo tau ya oi la vale la fola na tu pe ni yaso ya malulu la vale angale lei oi le tato se e mai le talo le tai se le lope isi se alwe fango tal ni yaso ya fa forma di pia e tu lango le tai ya ni te ua o e tato ofe ya ya e I don't find the motives, yeah. It's a little yay. Yeah, more Wellington, yeah, na sua the tie nail, the toy lima minute, the tonal vaviao. Pay the tie nail to a tonal minute, the eva. Toy, you'll tell me now, tell now the tie, yeah. Malate me to a sua the tie nail, if you feel tell tolu, you know, to a pay there, he'll tell it to your for eva. Ole, I'm not sure for the lie, the so Wellington, lose for tassi minute, a lady money, yes. Loinga fafo ya tanga la vala vala ainga nei tu tu ulo fafo te imi nei tau na taha nei fa wa to ya tonu te o malulu ina ya le mau ana nei tira ma tu a ei a ma tanga me tonu I malulu ina ya sa ole le ya malu suga le tupe ta si tala ni sila mo le tupe Australia e valu su ta sene tupe America e lima fitu sene tala fiti tala lu fa sene O le tupe Samoa le so, ta la lima sifunu lua sene, tasi ta la ni usila maula utupe Samoa ta la lima lua sene, ya male pa angatonga, tasi tesi male lua fitu le pa angatonga, ili aso lei, ta la Samoa, ta la lima sifunu male lua sene, ya malo la vale angale lei, amaliwele tuwe ya te oe. Tato se e mai ili avanoa ufa amaliwianga wa soifua. Olo e peri tato imeli lina haso fa nau at samoacapitalradio.co.nz pe a fia mai se fa manu yanga olo waso fa nau. Ya, ole imeli lina, a mo oena so I fua ni aso tato uriela se lua sulfito I ulai. Manu ia te lelo waso I fua. Ole tusi fai tau olo maua ele tusi lea e feso e fafo e mua mua malua ole nei. Oau ole ua noa noa tia ona ole alii. Oti ai o yatu yatu o tou yo tou sava vali ia tusa malevala au o vala wina yo tou. Male loto maulano lava, male anga malu, male onusai. Yo tou fa pale pale le tasi male alofa. O tusi a paulo na tusi mai to tonu o le fale sa noa noa ti ai roma. O na o le maue winga ya yesu. Ya lela tusi mai si tusi ne, ya afirma tusi efeso, tusi korose manis tusi. Ya le la ula pta imai fo mo ta ton so I fo ne yaso e fe som ta pu fa fe mo mo le du ole nei o a ole o no ti o no le li u ti ayo ya tu ya ti o to yo to sa fa vali ya tu sa male vala a u vala wi le yo to male loto ma u la lo la va male anga malu male sai yo to fe fa pale pale a ile tasi

0: Si fonga ne lo mua le uto si furu minuti ona tana le iva fi fi mo la vano tele no mele fionga na peptele tala ilene ya ole fa ululunga le tiji sound New Zealand nei mana na tau tua so ifo mo la peptele tala fa lava
1: ya fa fino ya tu le nei tai au au unanga le tatu si fonga le lo mua ya mi se fo ile fa fong fonga tapua ya tatu paanga I tono Wellington le ma lole so ifo manuia ya lewa susulu mana ye la ya mato Ya ewi na sala mai fo le tai au fo le va aile. E to ala ai sai lungo fa mala mota va. Ya ele ma sa ni ma to ya sai lo ye au kilani pen to mo mo a o le wai va ta sana ta no. Sa mo sa mo no fo ni si le fa to va ya le o to ava pe ya le. Ya le ai sa fa pe ai I lungo fa mala mota va.
0: Oi, sa ola. Ya willing to ni le va inga ma sa ni na I tau sanga umo le va tau ma lu pe ni tai au. Okka. Ma fi fi ai se lungo tava ni. Dala le fainga nai fai ai.
1: Ia, or me an mo tau mo ma fau fau e va vena no se la iso vai vela. E ana fa ma to ma yar vai vela sa ai lua ia pa to an lua lo ia le ai te e fo linga mai e ele le men na sa tau na fai.
0: Ia ma sa dit ma to fa ma tu tu so ma fo news fo le la insurance company. Fabio mai o le tele o tangata e sulu atu e claim le insure o ta avale o leanga. O na ua fufur wa fama. Tu ye le vai vela I ti o ata o ta avale onta ta e ye lea. Ai ki ye le whanga au la ua la whaingo fien la.
1: Ea faftai. Mau ti noa la au ki lani matu a te leana le whamala mata e la ye nei ta ea. Ea wa pe ye fo e fo fa longo to tele le tu pol nei me o le to au le. Ole aisai lungo le whamala mao le. Ortaval, ya faftai o lela o mo mai I el fautuanga mai auto. Ya langa o e tupu, e toi ti tiasa o me tupu I auto I nai I le winter.
0: Ya, exactly.
1: Ya, ae, o le mato I malu lua ne tai au, e lua de Greece.
0: Ya,
1: lea o performinga mai o leo mei mei atu lungo le fa, e ui a loa sumu mai le la a o la ngon le malu lua ni ae faftai, faftai o leo a.
0: Au le ise mana tu ya o tolo nga luengol ne yaso ma onga tamiti ono le malulu.
1: Ya afo yo na e de fa pea o to puse tu ranga fo I dele e ono fa pea ti munga ma peye a. O le fe ala mai o lea e so sulu ma lele la a o le matua I malulu wala. Ya ta se do fa longa tfo ila o meini fa utuanga fo I ele. Ale le ki o ya. Oh ya fasal law mala wa ta u fa pe mai ya or me ole na fa le to nu le ti jang ole so le ta u ta una
0: malo
1: ta ya le no por fa
0: ya sa ya malo lo mbi fo ya nga mata ne ta mati ni va ya so ya la se tala mai ta to ayu kilani mani o fa nga solo ni por kala me le community me fa pena
1: ya e pa ole nai me ya ro o sa pa aiwa motele na pangasoro nek tebi ya o tapenang wan palota na ye pa tak kui ta mo ya so mato ko I anu nei ya o lo tau va I el palo ya o lo fu a basta na fa tinu na tu ta campaign o ni solo o le leipa ya o ni solo ta mo e mai le New Zealand first o New Zealand first le page fo watu na tava ile to a matan to le fo na to
0: Mon. Utele lope manuia o e fofuanga le national le fata tia mai nei ya mol parental leave si ilunga ile tolus fulu me lufulu ono vaya sole ye.
1: Talu na mato mai nei si lai mato utele I faunga inal na mol parental leave.
0: Oh.
1: Ya ono tulanga volvele ya enofoa ya le tinata mitil fali. Ya ae o mato vo. Ya uche mato kumpati. Uno e pieta o se fu le fatti no al mato a vai la company tu dille e a e fa lungo tua o e le o o o lo ye ni tu tu ngiem

0: numero valu leo se misi tupouta ilo ia msavea a
1: iloa ia se misi tauna teleja vanoa e sainiele highlanders a
0: ia mo wala ilo
1: ia wala ilo ia fua foi numero vat ia fentana musa vanoa Wellington ia nele leitele to flankers ma to back free to mai ile chiefs ia oloto tele la to masalo na inei au kilan ya olalo ile Highlanders ya Marcus Crusaders yono mwai ya sana franchise fo ile leona peo inale tate wa yatu ufeo lolo na itama wanga aifafu ya aige itamshi ya utemana olava ya umamai ya umaifu wa mau wa manko kalate na itama ya sail muana ya pe mwufu inisio le anga aifafu
0: ya saa olile ya ya umai ya oenisi na marimano se inas for ele la pep
1: ya elua tato entries etasi mai New Zealand ma Australia ole top up na lafu isa moi le fitu lua tolu ono ono o lima lafu atu mai New Zealand nei ya lea emanu malo ile isi ya tato vato selauta la back and save mani vato selauta la utolta vale PP ole tato entry mo Australia ya sa faungale klike eksa lafu alse ile ni sa moi le fitu tolu tasi panu fitu fa fitu ya ole ngole le stala yo luce sinoti vai moli mai el spring ya mo fo la navato se lautala ya mala navato utuelan ta vali ya to ya matadia ise ta to entry small neva yaso se ina nas for really ya pe ona masa ni man tu ta un tor su tala ngai lunga ta pa pelafu ya pe ala fo fo sub selen sub sela ni sila pe to sela australia ngai lunga yo na yanga va anel ta tu sei ya va ta tel tu fu mo le no le ne yasu
0: ta
1: ti yo tu e no no man lo sim ma ya va na ngale an sa me si de la e na lo nei nu lo fa na na le ne lo ma i va san te ni
0: e pi el va ya sa la palenta va fa ne si uso ta ya lo fatele tu ma nu la mta ko va ya so
1: ya
0: fa ze wa so na pe tele ta la le ne fa lu lu ngo ti ti sa lu je ne ta la ma sa mo so me fa fo
2: aso ngon fuwa madwe lo tanto tenu ule nei foifa opopongo tala mai Samoa o se mai yelo fa funga. O se fa alave lave tauta avale na tuklai mai ile aswa na nafi le alele manga fai ma lifa nga ile loto Samsoni o lo afia i la toe to lima na fai malanga ile ta avale e aofie ma se pepe le fai le lima masina ele iai se tasi na maliu le temin tuklai mai yei le fa alave lave. Our Lord Tali is a reporting my ilmtang and wing or leo. A ifamo mongolim tang and winger. What want to ill is a full maliu. Imta open reportian le officer, it a tonal name a sinner. O ye maliu es a umama for anga, I olo our fear for him far of lavito tavalafi. My lele titim tang and wing or leo le ne for no mirror. What too long es a laval ma sinner le neo you lie. Mai masina umo tau sanga umavai, e ofo il masina tanwai. O loo faa manatu pe ala mtanga luenga le tulango le saonga le mu, e so se awale lama te aile soifua, e maise fo e ifaa o ngā lima, mai sori ngā tula fono, e le ngate a fiaile fua la aufasaina, ae ole ava mahalosi. E leo faa iti tia leo faa iyo ilanto, loo tau fia mai e malu le malu ilanto wasa faa inga, I no fanga lo msalo miai le aisele nei fo ima sena. E toa tolu se fulma le tolu ila toyu o faa lawi loo la anto wata o faa iu o afio anga male maatatua. E au fia I tina man tama itai. E se fulma le iwa tau sanga le matua le tama itai pito la ititio ila tau umaia. Ai o loo ta au fia man tama itai se toa lua. Wa lawi loo le tale ni pese ilunga o le fetua sa mua le TV tasi. Ma o ila tau fo iwa ta au fia. Na toi mowa ma ye foi manisi sa mowa mo mo yo sa fa inga malu le malo. Ai sa ma fai on te tala I tue lalo tu tu unga le faam sinonga. E ta di ai aso e tu la I e luma la to ma ta au puna mori e mo mo ai. O leo sa fa inga le fai unga le vai aso I le no fanga I tonga fua fua. O se tasio no fanga sa fa tau te ye foi le fale ainga o tangata mai Vietnam. Le foi na fa I loe nisi o pa anga fa mwe mwe ina tala fau I le afio anga. Na mai tau wina le tāpu ni a vaveo le fale ainga, ina ua tula I mai le mata opu, o loo tāo fie yalo sa moi te tonu o Vietnam, ina ua faa mao nia lo la soli tula fono le fasio tangata. O loo faa aftaya pe le mata ngalwe,

tied up with Yansu Philip Tayo. Yeah, Malisunga, yeah, Sefo, yeah, terminate that water loose for 50 minutes on Natalia. Only two lines a full. It is a year if you have Iloa to Morisifia to turn to look from a mungo year, Lemtanga bring our own and you see that. Oh, Iloa, yale. Before you learn far Olima, ah, to turn our own. Yeah, talun fa na fa fa mongwe le metse u sanga lu afi. Yeah, o me lu afi mo le lima, lu afi lu lima mo tsa wina le anga ipe iluma, ilunga anga ilunga. Anga ilunga ya le va o tsa mitsi ya o nga le fa o lima o le isilis. Yeah, o isi fa mo monga u a mitsa wi. U a pa u ila lo le fa tsi no nga ya o nga le vanga lo le discipline. Po a u wala la tsote ya o ia ita mitsi. Ya mai ina ia toi fa fa wel ma fa fa una ia toi ave ma tama titi ma teine ma tama toi fa fa ma fa fa ia sanga tonu le ma fu ana no ile ona no ia wa ia onga ile ia fa misa oni sila ne yo va nga pe no mai tawina oni mele le stand downs ile no wingo le no vole lo la vesia to mai ti mai le onga a ya e luas furu iva mta luas furu iva fem ta va pe na sa ia ae o mai i le lua afe lua tolu, o tolu sifuru afe fitu se lau mle valu. Ia o le suspensions, ia po le tuli fo ilia malo lo le tu mau mai lea onga. Fa maumonga sa iai, ia e lua afe valu se lau sifuru faa, ili usila lea. Ia o le

dal wal pasia o tato sa mo ya so no fa longo itala mali na al wal pasia u mili moro no fa o fa le u pupu u lunga wa le te we tonu na tu pe i afe du mo va pe ya tato la na fa ngal kes al to ina le ya lu nga tu stay mi tu mal masini ale al bridges yo stay mi tu mal masini ya a fa pe na le fa ale la wa Ola fa ya tola le tupe na ngau yel to ina le te min felua yel pasi ma amata me lua felua fa. E lua se lau fa se furu tolu wa fe ta la ni usila. Lua se lau fa se furu tolu wa fe ta la ni usila. A maua lo mal to ina wono fitu tau sanga sto ina. E le o se pasifika, e le o se Samoa. Ole ilo na ingoa le la te upe ilo na ingoa tato ofisa. Ya, o se talatu na ole le itayao. Le ala va no ma to dia te ke tsa to le authority pe va se pou le se isi au ta to wa fa tse inga to lo wa nga nga ya fa tse inga le va to le ma to officer so se isi au ma to en fa ina fa li si ti ya to tu pe pe to me ma to donations fa li si ti ya u ta si o mari o savelina o ana ma to u ma le ya o la wa te ke tsa po la wa mai le va no fa to tu nga le pou le e tu si ma to afa pela mo tiri fa mauni lo inga inga la walu tanga tele san li siti ale watu uri tanga pewa uli tupia lo inga na lital ole fa mauni na ufa tu tu ina sesi ota tu nga luinga ete uwa meyo tupi ya mauti no ya fa mal fa mauni nga lu ole ya fa ina I lo tanga ta ma lo tanga ta isava no mo ewo tupo e kalesia Tupia e kalesia, tupia fala potpotonga, tupia nga luenga. Ya, ya. O mea nale, vesia. Yo foi tupia o meio a inga. Fainis fai vila vele a inga, ya watusi lima, itangata nofo li api. Ya umaloto e faa malama lama, ya. Na ya o tol tali o mea fayerto a inga po alimele tupu mulimuli ale. Pena le leinu faa maupopo, pe reini mea na misi. Ya ume umana va bena. Ya lela ya ul tupena sto ina lela ua. O dinga mai ufa sala sto ina. Ya lela fe mai. O lela ya tongi ya luas furu lima afe ta ala. Ya tongi tongi le ta ilu afe il masina. Ina ya mauti noa ya umale na tongi le tupi. Ya malo, alo lava mo leita yao. Sunga li yav pasi. Ya na yav pasi yefa forma leita yao. Alo lava nga lulue. Fa maoni yo tau tiute mauto ufaiva. La tatou se ea tu se faa fia fianga. Ea ona so so oele mana I tala o ta alonga tatou tala tala no ai. Se faa tu tala isi. Si alole o sa mole sunga ya si vaa fia. O tele I mata mata se pi ingal tangata lea. Ae meita wina. O le tele olona taimisa I Hawaii. Na ko leni e le tangata le o. O le grandfather o le Little The Rock. Yo tala angana le te faitau o tu ini. Ya ole tangata leo pita mai via ya na kolenia ngama via mali pi ya mata milo le langi ya na moleva no pi ya ile tele o pi nga ta uta ua ni usila Hawaii ya pani ma amerika yo elus furtolu ta usanga o ta alol ta longa le o pi il tangata ni fa profesa ya ol mo mo usiona ingo tangata millionaire tele o tupi ya Ya, o a volta longa tau tau. Ya pe ono na ngona I lol tai mina super fly afi. Ya po hai chi vafi. Ya po si vafi e pe ono I loi. O tala yu te fam tala to tala le tu si a au te I mata mata I sana pi inga. Te lo na fa fonga mai o tau na fie fie pi inga. Ya so ya tau te I lol le si dia tu lo tau su fie loa. Ya ai fa pe ono na ngona si vafi na maua mai. Ma sanya na si fal si vafi to ina tamma la ta mole. Au le yo o le tai mi o lana pi inga. Ya, so we love a lea na ilte mina ye sa mo na malanga tu mapita mai via. Ya, ma, ya, I tausanga e tasi hiva valus fulu e fa'la uloa ya le pi inga o le WWF I sa mo. Ya, na alu we love a lea, ya, ne te ua mulimuli ane I tausanga mulimuli alo na soifua. Ya, na te fo ilo I sa mo ma fa'a o ngalo na soifua. Ya, ma onga ilo lea onga tu spa ir nai nai taufusi e ta o le Rima Bible College. Ia masuwi ailo na olanga, maadhea yo iyo se faifi au. Ia lefa ingo ina ya pasta si wafi, ia polo na suafu mataina o papali itele. Ola nangaluwega muli muli lasa on sato e faito e teimi olo na soifua, ina e toe tausanga olo na soifua, na avea mali faifi au.
manga lue

por kalamen le alsoi ale o nang al fam sino nga samo etsa o le ola toi fuata ina program o le tele ola le taimi sa ngalu e le fale pui pui samo I lalo le por kalamen le Ministry of Justice I le tanu malala prison na faalu e ito e taimi ola na soi fua e so soani e itangata ia o saisei tia e mavua mai le tele o a o fasa langa SS le tau te ilo al mavua ia e toa se fulu si ana whanau Ya lewa tu malo ya na lango maur vaya sole ne te nei ile e fakasa na ilo I mata wa paula e fakasa church I papauta ia le fai unga nalo so I fua ole nei fui tangata tau taua ia e suafa ia sivafi na I loa I pi inga lalulangi ia e tene tangata pi I lalulangi na momori ola tau la faanga mfa maisenga I lele I nei usaha mole nei ia e au fiel tangata na Ric Flair te ilo iloa umatata ule I pi ina Ric Flair Ya, lele. Ma lei o tau nu unga muli muli ya, e tau nu ulo tau unga lei ya. Ya, ole mole mau si anfana, umolo na uainga. Ya, e tele ala ese ese alzo I fuanga na uye ilisi ne yalo o lato uainga. Oi, ona yo na fio anga, ole aso sfulu ono lo yulai. Aso sfulu ono yulai, tau sanga nei na maliwa, ile fitu sfulu fitu o tau sanga olo na soi fua. Ona yo na fio anga, o sio nyo ti nae maile fio anga o pia. Ya si o ai atu va engale na o fa ma winai le fi anga o pia isi ona tina ya o le fine fo ile o se o mon tafa moe pongai o le fine o se o mon tafa moe pongai o le tina na o le ine o papa ali ta nganga ya po si va fi pe ona ilo ai ya o na fi anga la na o fale ula ma pia fale ula ma pia ona ma tua na o tau nganga o fale ula ia ma lofa wa pia o lofa li ngosi ono tina to si fulu si anu whanau e au mau umai fafo well done good servant sivafi ma lei e tele ia la tato use ia tulfa fi fianga le tai au ia malisunga ia dei baka mai alea fo I mai tato utelo no na I talo talonga fa talo fatu ia amelia sunga ia tasi maringi ia ma lo soifua

0: Mata umai ya. Ya apa ini tengah tengah cha ya itu telo lau cha le le o McRoy. Kalau ini tengah telo kia. Ya alien buat tu cha mo Ryan Fox. Mana yang from cha langal pusul wat. Nafai lan cha le Caddy. We gonna win this. Dia lah tamu fai attack. Ini tu cha cha voli le mua. Ya na lu ya male ala tua o le le ala tua fa le le ya ala tua ta lu mo mo mana ya. Ya la tu lova mai lan tala tili lope fa fe na faile pat o la tu la bon mo tiki o mo lima o le excited tili mo bon ya ai ta ma la tu alu tonu ya ma lolo tasia fo lu to lo final message in la tu fa le playoff le amu ia fo ia wa wa o le tu la nga cha o le mo mo mo o ia o lo nei ai nga ya ol malai na tamba ya iwa la fo e vavia no so tu le kala pule na ye opongi mo yo tamba na ma to a ye on you see la atole vo avel fa mo nyanga filistini ai vo il palmia ya o te lo o to inga mena le fo ino o ye Michael Campbell ina fo ilan tala tu se ola na avela na ye tala le mena o ye lo na ye ola nga ina umo fo ye te lo le suingo lo no langa na o le interview le me o TV o te ya yeah, I don't know it don't know for what I tell that he take what tell tell me I wish me I lose you and ya focus il talo ya well what I told you what le talo le talo ngale o office ni malo lo ngale chichi eh ene to sa wela yo al mesilia wa mota to wa ya wale ye lidia ko to sa le to fight and at the sila le mo wa
1: lidia ko la to
0: Yo, I need your call now. What to are you? I don't know. Is your son now somewhere? Let's sing with Samoa. Post Pacific.
1: Sound
0: Lilia. Tell me that's what's a Apollo Lilia. Yeah, totally. Let's talk about Pacific. Let's Apollo. Yeah, now you are Tavoli Lily or to Colini Peo Lato. Yeah, tell her, yes, and Colini Lay. I don't know for you only. Ele tu langali ye ya te lo fi fo na million na na sa mo ye
1: lima se simale fa fi tu spini sila
0: ya ta sile ta sa lo ma ai sa mo le lima ya te le lo pe fi le tax a po poli tax i nei new sila poli tax po fi le tax ai tu pe ya mai ta si o le tax i nei mo si tu pe so zo ni ta tu me fa i nei new sila
1: ya na la sa o le Oina e na e au ye le su engole sampino le soka.
0: O tele i alu tele lo langa e a sa wana o Argentina mai foi. Ma Spain a. Ya na te walo alo ma fo fo ya ya Argentina ya ya Messi.
1: Ta mau Messi.
0: Na pe mani e fo te matua lon so i fo le ye ma o ye fo il tanga te tau te ual tanu. E o te lono fa pea e ma lo la to au ya o ma ufta Messi.
1: Ni
0: o ye mali coach ye mali to tele le au ye fa inga yo ta longa fa pene o le au e malo to i fi fi am talie ale au fa ina ye na ta ngisi ya sa fa i le de ai se se fi ta tala ai le a to no i le o ta wa ve fo ye to lu ya ye no ule na fa ye le ta mi sanga le to e fa popo si au le ta mo ta vanga le na fa ne ye o US America o Canada ma Mexico Ana ya, mana yang boleh lupa ini capen dangali, ini FIFA oleh sok. Ia mah fatu tele mah au foli le tawa. Ini ngaji tunul temile na fayer su engole lipulia. A oleh leading up temfoli le lele capen ai awe na ia qualify mah awe. Ini lebih mani usila. Tele ame non ta aloi fol. Ya, emo ya na de yo tele tato awe situlang. Aiba ia foli le lele na luan score tato au sok. Ya la o fie fo ila ne ya million la o mo wal kala pula o sai ni ya
1: va ya lo
0: ta alo ya o le tu la nga na ye pa ile le ta lo nga e tele te mi fo ile le alo le koleni alo le ta alo le malulu ya o mo na ima tu wa o ma tu wa ama ta mo ta ta mo mo te ne o ave fa ta alo ma ave koleni ya a le la o le te mi ne te lo ai man tu fo ta mi ti ma tu mo le Abi fale isi tawi a.
1: Sa ole le ya. Ata ole fale ole matua.
0: Ya.
1: Ea le le ya msanga se ifaisi na malo longa pupu ya na choi fa wawele ole chanoa fa aftai lava.

0: mutato. I Oleo, Masina, Nato, Titi, Nemo, Pidimo, Mortato, Mile,
1: Tiaki,
0: Tiaki, why? Yeah, Tao to a peer, Pidio to white. Oleo, Sao, for the number of you, fear you to my lonely pulling on Ole, Ole's swing or the Pili Masanio, oh, mea Totino, the Falem or Fanua,
1: yeah,
0: and not the violet, the Latin are in the tattoo. Yeah, Tailo, Teloi, one. Wale wa maine afa pelu se la uno iva miliona ta la le tau tu fa ta si e sa unele si pilo le si masina va pia e ole wa va tu le tau le so so ni me ia le va tu pele se se ta la no ma ni se pe kama vesili e la to no ale le lu se la uno iva le afa pel fa tu ai a to no e ole ta la no atu mo Wellington ali to inga tu langa fo le uno o e me na tino fo i oi wala fo i ona onga nal malu in the year two for Tassi pulling a new year port district arm.
1: Yeah.
0: In a new way for Tassi in a year for Fango Fie on a Tausia, I'll bring a Tetelia a Walla or Vital Muffa. Ma to Inga Mefa Pena. You know, Ninga to so matter to a lady, a pili, a lot to Muli Muli. Yeah, save I put a fair pili or enter a fatapo column.
1: Yeah, five,
0: I saw more cushion tatter.
1: That's a no idea. Tau mai I pide tana noa ina. Ele lei fo ie. O se fata I ta inga mo ta e wha malam la mati le fo I le tu langa le I e. I se winga ia wa fai a e. Mi se ala I le pili le o le vai le o tatou tana noa.
0: Mo, mo ainga ia fawfale nei. A atonu e a te lelo fa nua fai ma se autane vai vo ile le tu e.
1: Tau I fo ia ina.
0: Ia na alu le fa ngai si vai ngol fale le a ngai le vai fa pena. Ai awa ni tau ta alau pili le sau le.
1: Sao sao.
0: I don't know, man. I find it. I don't know. I
1: don't
0: know. I don't know. I
1: don't know. I don't know. I Tato whanongo ye tala niwa yaso le o Stuart Nash. Lea sa, ya le wa umamai le si vai nga whaupwai, ya le wanga I atu, ya le wa uvatu o whaama vai o nao le.
0: O whetau ya ele tala Chris Hipkins le na whai. O whetau ya le mena le ina tuli ese amale whai nga maro le le.
1: Yeah.
0: Ele lawa le fufu o le tō whaama mao, la wawa ai, o la upuna le whanga. Wafu ina nofu liki ituwa meye mawa tanu wangal kapineta
1: am. Yeah,
0: nah. Ya mena saltu la funu ay liki. Au tangata nena liki epe u tangata nga nena mawa mwifa muni yanga nang kempe. Ya elenge chakwa ina ele u tangata efa maoni elele. Ya ole ina saule I alu faitala olela alu ila nga elele isi pati peo ile. Ay latufo. Ya isi awala le ila wa ye. I tangata fa pene ile uto no fa ito fa ile meto tuli ya ye ye.
1: Ai ni fa ye. Mo le le uto tuli ile fa ye pa. Fil fil isi su ile le tsamba.
0: Ai mo ma ma e fo le mena fa ye ni tangata. O ni tangata fa tauli itu pa to ma tsai fo le mo ma. Ya lo I pepe ma fa ile le a. Fa ile mo ma yo le ma fo fo le fa ye le tangata fa pia. E le la uto tinga ina ya. O te loa na tupu lole mea ufano ulo wapia. O te loa hiri mai nei wala. Ni sa ifafo ya Winston Peters, I wawasa manai. Wapia e hiri mai nei ya ifai wai. Si lova ma wai. E leo ngalo sa uta uwale elu matupati ilo mea na e. Alu sili lo to eru ya Chris Hipkins.
1: Nana no malo lo to mawa la mele ya walu ngele to itali ese va nga fa
0: fai
1: se no mai fatu ese
0: e le ngate na alu le wa wa afia wa fa ina lo na ya tangata on o le le fu fu le le utala mama fa fa wa e ya ava pio to inga tangata le le se we fa itala mo ta to a fu fu nga mo to nu mo fa nga malo ol mo to I le tal fe nga ya
1: sa o le ya malo Pea tu e tau tu wa I solo le no mera football pasene fo ile wa alwa ilunga le tau ur soi fuanga a mese lava mai le minis tau tu pe.
0: Yo.
1: E man tu ai o ya Trump fa sang mai tu ai I pule nga nu. Ia le.
0: Ol fai nga na o mo meo ngalwe pa por kiki e te muso e tu ai a oe. A su e se tu ai a ngalwe.

for my pale to 20 years if for a long one, they tell me the tie out in our two right minutes to tell me. Well, to a loss for 5 minutes in a tile, only 2 lines for my lure. Yeah, my love, only 5 for my tattoo to know. A lunar lalio tassi on the tassi, my tassi far more. A bit of my mong a lungo tattoo, pink at Failangi, but tattoo a lot, I pay on the Facebook, my YouTube. Yeah, Alice, you phone along more polisamo capital radio. Yeah, lungo for your tattoo, pink at Failangi. Yeah, pay on the yay, yeah, the tattoo app, my late tattoo website, and now www.samocapitalradio.co.nz. Look, my foot on my phone, my yay, initial tattoo to know. Yeah, my source is tough for long. Later, I only have some 4 years to New Zealand. There's a loss of formal fit to my senior, you lie, Luafe, loss of formal. Oh no. My layer, you're the town, long one day, Wellington, is soon matting of fear la. Yeah, pay on a phone for your little town, only la. Little towards you, only oh, yeah, to fufiso. Yeah. Tu langa matango fiel tau le so ya ai fa filoi fa talfa tu mo langa fa lo alo le pa ye mo lungo le atinu nei sunga fa fingainga fa langa le tala lewa o na le tua iso se fa tu fa tau langa tu asin sina o lo mafuta mo fa fo mai tono tatou mo tanga singase o mo tau tanga tama tua ya mai se mo tau malawa le nitai mo le tai ao ma lo le se fo manuia ma lo le langi ma el manatu lo o so lo manuia fo fanga ya mai se tapo inga mau tono ainga ya awale nga ya to fana nga wenga ma ongo le ya so sa pati ni so to no lo langi manu ya lava sa ringa lo to to ne ya so ya te to ya message to nai ya olo fyang ya ma to ni le time mi fa fo mai ya il ta to proclame male to to fa opel le si fonga la mo Wellington ya ma lo lava le so fo manu ya le ola ta to ya fo i nai fa fia fia nga so i filoi se pa ile tu la fo manu lua ya on fa fo ngali ta to telephone ma tala mai sa mo musika ole uli chartas. Ya ona tali fu ile ta tu fasa long e pe on masan yai ile ta tu fisa ina ile lwa yer sunga ta se salam se se pa ile tu la tolu afa ai fa mai a twa ta tu onanga ya po ta tu tu tu ile ngala la leo o ta si ono ta si ma ta si fa mo ya pe a ta ta si ile o ni nei ya ma nei ale nei ta yao fa pe fo yo nei alu ni ai fa ni ai fa marstino ya ni ngad wenga ifa fo mo to malawa ya ole ma nei ale mo ila vo le fa si ma lu lu ta ya le ma nei ale su lu la ya ta mo isi no ma fa fa na wal tu la le lo i ma to nei ma si la vo wenin to ne fa ya si ma lu lu nei vai ta ulta sanga ya fa ftei le tu le fa tu ma nei ma le ta ulne ta mi ya ile swing on pe ona ya ifa ta lo va tu sunga ya testiva ya mai se le sunga ya fa ftei ya mosa ya malo lover so fu mulia ma ina i meloponi australia ya ole sunga ya louis ya malo lava fa ftei te lava ya le mafuta mai le tai mi le tai ao ya malo sunga futiano tai real ya malo lava fa ftei te lava le mafuta mai tata we fa fi fianga we pese so fi filoi ya se ya pa ya lava le tu lai se fu mulia lua fa fa mai le uli ma le yaso ya wale sa tu le tau maftanga nafi ya po a ya kuka le uli ya pe tu fa vela fo tau maftanga ya ya wa ne fisili to ino ma lo mtu po tu fa vela tu ile tau nga nafi ya pe wa po la tu langa tau ona ru le uli la tau ma va ya la fo la au po ye fini yo e va il fo ma il ne yaso ya tau tu na ya le fa tau wa tau appointment ya wa la val pu pu ngol tau so fu ma lo lo ino le vai tau ya me se ne tai me ma lo lo fenga ita to le special fulu manis fa mai ya to tuna le sa ngale muwa mai so tas ya ale fa ite te mama uma to ya mai ainga le si fonga la muwa ni tone le o to lu 10 minutes na tale ya ole tu lai se full mali lua